0: Kuantara, Minali Hari, Padalamay, and Marilang Malay.
1: YFM, Segulay sa Jalay.
2: Segulay sa Jalay.
3: YFM.